ngatoma ge sa so ga bita gonin baro indan ba himwa ngalia genge nam ga ngala lu teju teju ti ngaro ne tabe tabrani medium max wave ore ta no tang nagararan eng baro inda no tang nung ni tane agu garo ne na tane babe tabrani gi buat ngale ne medium max wave agu gonin baro inda no tane gararan ni ga sa gi babe chigi bindi shege ngwe tu gul lei mite ne ne nyalo ya download en Google Play Store anango App Store inyo ti ge medium max wave na tagale medium max wave mo sauti mo ayu engore na tang ne ditat keri le ke nyor chige na fasa na tana engore na tang ne ditat karo net na tang ba be tu tabrani ye gita setai a ke gere agu ba leweni shani tane min ne tayare ga go mangge mengi ga ga bebera ta go birgura eng paro ina na tane gara ran ko ni go ka ge ger campaign ne gim ga besa na ga ke eng bebera ta go ke beber ta ge tugul go tiemme go bor kim na te na tane tindai eng ma sa ta na ba ke beber ta na tane ba ol kalau tiemme ge beber ta ne ba DCP tiemme ge beber ta ge na ba sergale go bor kim na te ne eng bebera ta la ina ga ngala le go balle bua binda na tane balle wini sha ni tane ne ga ngala le go bom report se ter ter ja ta chuga ibara babar yoshe kidar cer juga ke bauren tim menge kya ta ke bawal kalau eng betuna na tan barane go ile bini shir na tan meneng ago ki ke nisige ge ge lega kya itano ni tane assessment go ga mo neng tai na by election observation group age mo ko magolem ka go changam yauti kya ta ke bo wejet na tan bagaliet ak na tagun alet na tan bagura nan fort bright

0: 개그의 카쿠 The Stranger 미테네니아 자랑 만타리 버티나라 들어가고 또그 토이 대주짓 엔 베투타 브라이니 에 레고 섹스벌 저튼지가고 실 엔 사이트 앙완 가르부사나 TBT Thursday 나타나가라는 겁니다. 그때 실거라는 뭐 MFM. Good morning, 보트엠네.
1: Good morning, 오잠보 버리스부.
0: 살아마 겁니다. 바이바이.
1: 에, 바이바이, 누구만?
0: 와게르 겁니다. 제비오소가 프랩스. 제비오소가 프랩스. 공개 먹고는 이날에가 어떻게게 올림버디겔.
1: 예, 올림버디겔.
0: 그리고 남 가리 겁니다. 비 가리색 14 세타.
1: 오고 오고.
0: 백 내게 미안 베리.
1: Ukagile go ma go batigiri je go gere go lele ji taga ni jonje bana raksa
0: go ga ba go ge ni jaiti ba ga ge risti no ange no gere jo prata gere be jaita ga aga buni go go ba gere busa ba ba bi jonga busa limpo wa munyo olimpo nyeri ye ya go bogo ngala ngale go nani go si jole ama picho ne go ma nai ko ta mu temu kalimani
1: Kumi yang kena bawa lu ni, lagi kena bawa tanam melai.
0: Kau ada senatorio, kau bawa bawa. Kumi je biasa untuk masa tamu lagi, lagi ni. Kabar lu gay gitu.
1: Oh, jadi aku bawa apa sih ni? Kau kau sedama lagi ni?
0: Kiswahili.
1: Aku bawa kau sedama ngengut, kiri kiri kau saya tahu. Anu boleh ngelo jam boleh je biasa kau ujar.
0: Eh?
1: Kau kau boleh Kiswahili kau mata regi ni kau mui.
0: Ya, jadi aku bawa ngengut.
1: Kau le kau cha.
0: Kole, kole, unajua sisi? Eh. Ako soma, eh.
1: Kuja tigir, eh. Ongea na watu, eh, eh, eh.
0: Akole, ata kula tiaga.
1: Kole, si.
0: Sita tembea na tel tel.
1: Ya di algo bien. Kole, kole, kole, kuja na watu.
0: Kole, kole, kole, drama festival.
1: Ari kwa bwate igere igita ko midis gidis
0: ehe
1: hey ki gase tuku ke tom gai gase he ki gase bare jita ne same kalamu
0: same kalamu eh dawere tare ta kalamu
1: dawere ni azime kalamu yako
0: ko ngamo ke Kiswahili
1: kole akie ne same kalamu e yangu
0: mimi kia ole police yako Ni atale police od nisame. Gubare ni mugusame police. Ni mugusame ofisa. Si les gwale gorijo ati. Ali aweri jo iwa ga kali ale.
1: Gotaki mutimu kalimane ne sharp.
0: Eh nengo wir kabisa ngale go le yake na mama jo.
1: Mhm.
0: Ko wal direct go jogi.
1: Ko la go la ne all day ngwe rang ne ni ye walu ba. Ko ko ko ga bi janda ku manga le lakini
0: ma lu ga ini
1: kari a road blogi ko
0: rekati rekati
1: seki a uyu oke ule nyo go dwewe wewe
0: seki a
1: wewe wewe wewe wewe yani inye inye inye inye wata gazi gidogo
0: Kobai mukalamani kabisa.
1: Kobai mukalamani.
0: Kita kabisa Swahili kumnye. Ni rekte jin.
1: Kole sisi. Kuja.
0: Kole gobet kole kinam dole. Kole sisi.
1: Aku sama. Tari angeti. Goda kake daye. Zuba babi preja de una. Ile ini jidoma ijam ngalega. Oke, lekim mutine ko ta mine je dan nga gele banta ba.
0: Sugo ko ay bu kalmani.
1: Kiri gele sen kanisa. Ko mi dene translator ne.
0: Ko mi nam dona butit.
1: Turtur
0: ko tar ko ngenge.
1: Moye moye ko le gama le.
0: Kuma. Sisi na sema ya kwamba.
1: Yesu alirudi.
0: Mwana
1: ngo
0: dit
1: ko ga iwe Swahili gara. Eh gabre. Kiwa lendai gude baza gara go wanto go chile. Ingana na iga saida gas ko wanga kwa mdamisi mu kalmani go ziri. Inga engona inga saida kai.
0: Go higa pesa mu kalmani go.
1: Ngere kunana? Ngamini ngere gresa.
0: Eh.
1: Amdeno.
0: Amdagi ngereza na.
1: Eh ai nga ingereza. Eh nega bitu ne jondwa.
0: Aya. Bwana sifiwe kanisa.
1: Ilazi da Jesus.
0: Siku ya leo
1: Betu cha mrai
0: Naomba mkalimani Pukusa sauti kidogo Kona nejida
1: Ana inga tasi Toru kwa mdatori Kusikuwa ngasu mkalimani Kana ngumprograma Nakala je
0: Siku ni kukalimani Tuki tunasema
1: Kole njini
0: Yanga anayalikai Maisi naste Imajisidana Chutunga leo Tafu Kiswahili Na ungeresa Nimeku itosi mwenyewe Is he learn? Yeah, amen.
1: Iba isiyo maneno
0: magumu. Kini mwengeni kapisa. Amo hale tukienda kwa kumbu kumbu za Torati. Ile
1: gomangu. Yari ito gini za gile gomangu. Wengeni wa gile le.
0: Tunapoangalia kwa minajili ya maendeleo haya.
1: Pale maendeleo hiju.
0: Pade minajili.
1: Minajili kwa ngeni. Pange minajili kwa yabano minajili. Sisi maendeleo. Nagena mkabisa igere mkabisa igigunale. Igire gudwani nye ndako ine ndako wane ya engeje biso chon. Kutuwa lele ngitio. Okasanyi. Aka moja kwa moja. Mojo gini. Ngamunu sugo uambike ni ya enge sakine jitane yungo lolji.
0: Iwa uko pole pole.
2: At DSW, we ask the important questions. Like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
1: Wow, go pull it, pull it.
0: Yeah.
1: Okay, then go. I'm going to go now. I'm going to go to perfume. Magina magina angeli kwa kibite ne.
0: Kibite ne. Ah,
1: lakini kwa tia mine.
0: Atari, atari, vijoka,
1: tigiri. Kwa tia mine.
0: Magina kwa tia mine. Ah, korom.
1: Ah, korom. Kwa miboya. Miboya ni kwa le mulesema tulukucha kwa tumba. Na kwa le ne. Kwa tumba na kwa le kwa sababu ya tumba. Ah, na nasi ya nilukucha kwa tumba. Eno webu numoe.
0: Mabu numoe. Yeah, you're a dear, you're a dear, you're a dear. Come on, man, come on, man.

0: No, ni lele o my god ta la kane ko me be te benju kanu le gilione
1: eh ko le ge moten weekend
2: ke le tiktok we
1: ke le ni ge moten weekend
2: ni ange moten na robita
1: ke ni ye party
2: house party
0: a bathroom dab dab ni ko ma nye cho amba tap tap a bath go
1: la di fo ni yo ni ye tap tap na ni ye ziger
2: ele rice ge tap tap na
0: ibere rice jo ge le tap tap
2: Aga buta yo mi puta gile je tap tap.
0: Aga bale le aga bale send me gift and send me roses.
2: Roses.
0: Ma boy is here.
2: Ko le big send me Simba.
1: Behind the scenes.
0: Maybe ne akse behind the scene.
2: Yeah.
0: Kinyo gele ni guno na ngi bago guno nene. Ada loga ta nguni che gige nyor ko matnye ko gile ko
2: gyor. Mirema drive ki wuru ngoro ba barak.
0: Yeah. Ana ga bagdo gele le gogitor.
1: Vitore ngari.
0: Abara ngot go last week lo gitora na gya unu go gitora ni kilimani na gile lecho.
1: Eh. Ngari ba kasara ni gitoru bolizia.
0: So yange nyono lieb yange bolo amba campus ko chang mo go rai.
2: Ko mi bikinyo go mutla kwansa sana sana jo ro. Kilin ro. Kilin ge nyeji.
1: Ngai weekend go ni Friday go karuna.
2: Ke mut kilimani kile cha let's go for party. Ke mut kilimani.
0: Ko ingelo chito na sinye ki kinga na sinye bichu ele manipulate nda. Le jini nguno matoye kabisa tuku chukie. Nge le muna mege.
1: Muna mege tuku chukie kabisa.
0: So otebo kutipenda o gita ke.
1: Uwa misi ya.
0: Pole pole ake le jini kutu. Tep kwa njomu sakaru. Nona kwa betune ta. Betune boye
1: nge. Ake chunde.
0: Ake chunde. Nake mutu no paka ele beru.
2: Kiwek ten school.
0: Kiwek ten school. Ake le jini ne. So ma kwa piti. Pichu esi nyo kubri kong. Iku sikinde tarawe.
2: Adoptyo kutawa was.
0: Hagi ni rana boy.
1: Koi gete.
0: Gete. Gete ngamu koi namlai nangi nyako iku gete. Koi gete ata nyangi neni.
2: Ko lu ngi gagenge.
1: Baye juga koi juga tinya sekaru.
0: Ile nguno ne.
1: Ni na teste jugu.
0: Ko gole atesu ne.
1: Teke bo.
2: Ah wacha tungi se soda.
0: Kole ni te jaribu. Na jaribu. Kwa ni sinene liona ulikunywa na kwa msuri. Kinde unaengelegelegele.
1: Before you know,
0: kutoa moti tarotan.
2: Kwa wana to moti?
0: Kwa kwa ina miri.
2: Tangia.
0: Irir. Ina magorang irir.
1: What?
0: Irir garang agi mwa ilegi seretu. Yani mwa tabu zeku tuku zuko na jije lao takende.
2: Mwa tabu zeka kwa
0: ima. Ima nga beza ima.
2: Mwami kwa tinu kwa lombo kwa
0: sifani. Le usejo kwa baba. Pire mama. Kwa magi ya kwa ngi kwa miambili chuko wa chek diyo.
1: Dama jeni gitare ta na hii.
0: Kile ni guna. Sema namba yako. Ekele jina angalia simu yako. Kwa giyoko 5,000
2: kigiri chitia nabai
0: agileji shikai naona ukuna stress futa moja
2: itatoa iloko
0: igula imbangia agileji ii utasahau ii mambo mingi ya ii dunia wachana nae ututa focus na vitu ingine
1: tuko na wewe sahi
0: igula yebare itare ibiri chigo
2: ameta
0: ibiri chigo ameta agila alo alo mama Lilia Agile, kigeger na na mbaba. So asere tu go unu go kigeger na mbaba. Kiger agile nyalo kitunye ngar simyo na. Mama. Mama ini.
1: Baba go giot gide.
0: Igo mbaba. Baba. Kire jambana ras. Para bara ke brosi met ka jaba ngere na jugo ke mwa. Kwamenge kwa mwana mama
1: kwani kwa kingalalo
0: kole kwa kingalalo so
2: aja ingenotelegeti sayo
0: ingenwa ronara agila bakata makwala kwengwa ngabisa
2: sahau mimi
0: o utiana nako na ule mama e bana ndane ama tutobirwa simo ite mate birwa no mama angala loto moto amise mami gino ames Yani ko iya sigi kasi nyi ko gerge ge joko wong ko ago seredia
1: ki bu chaji panga bsa
0: kai ko nyone la kwani ye sugul ele nyo ngal do big locks wi ye sugul ko le si moine ko go go hotel blo
1: ya le
0: ago ine ana ya chini big assignment
1: e ko le bana
0: a lu iPhone 17 assignment
1: le bo elbo 200
0: le elbo 200 ako na 200
2: ne 264000
0: kidogo kidogo kule mam kogibendi ne
1: kibendi trip Mombasa
0: kuna trip na kuna kuna research tunafanya kwa ngine ba sigende resign ale so ubendi hojalanga
1: kule kibendi Friday ini
0: inye chebuna
1: maminga la mut kule maminga la mut isu
0: kuna cha sponsor ni cha nyi department ingele kwa sin department isiko wa me na mlai
2: tiko kesi gidi tabu kabisa
1: ile giru
3: Tangany ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam decoder nengung anan ko television nengung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishak tugul K24 TV anan ko kameme TV kochute TV nengung eng sai noton Agitau ibeba nje. Enjoy top class TV viewing today.
4: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agwe gumutkasi.

0: Asante sana tena na tena kitieni. Killer Jazz, Killer Boy mwenyewe.
1: Gale bunyat, bunyat kuna anuye cha ikituani nguni.
0: No, ningeni ngabisa.
1: Bunyat kuna anemi ituani ndonyo.
0: Mm-hmm.
1: Inga nasinye, anakabita sinye gombe tijo nini ndonyo nema elte.
0: Nema gare tiga bisa.
1: Mm-hmm.
0: Wala okay. Nge na msi mwishek, up conference, imi ono ensa isheju, ima FM low.
2: Planga.
0: Yes.
2: Nye.
0: Nye mien.
2: Mune abot pila.
1: Ah, bye bye.
2: Iguro na na panel magenyo.
0: Eh.
2: Imu tenda imu to.
0: Yes.
2: Amo tao ni kwanda bo se tao nyu jamba si.
0: Eh.
2: Ira no baga mo ganan magutere ni.
0: Yes.
2: Ti marta no ba mo te kuri ba tanda iti ni. Ti kolis no ba mar no mi nar no baga bra mo ta ra mo dalo ra ni.
0: Mm. Ti
2: zibe ndo no ba sa chora tu kulu kulu ni.
0: Ile nje den.
2: A le jini makau ti panel magenyo kwango.
0: Kongoi. Asante, nga wana miyo lombo conference.
1: Dominic, siye muakter.
3: Hello, tamu na puti ya wina taki ama.
1: Okay, bye bye.
3: Amuna wana wama studio.
1: Matinye ngale.
3: Ime wana tanyo puti ya wina, bichumi yi bing mudi ya zahe mudi ya puti ya wina.
1: Ehe.
3: Na ramele biswa ime jie mua, te rakyo so kifo ngol, kalab gaming biswa ngol. Aro ne kabara, Ronaldo du wale ameno kwa churta, chosko zobi indo. Amata mugutio.
0: Togali lenjeren.
3: Ogetungo mie cha mara mie.
1: Kongoi.
3: Ogetungo mie.
0: Asante. Kima efa?
4: Nemie cha ma akoti ya dile.
0: Ki bye bye.
4: Kuma no tena kila Mr. Puta no ma enka kwa tako kumana wa kristin tuweo.
0: Mm-hmm.
4: Tegeti tako tine wa pichu hii.
0: Yes.
4: Ama chwa tawne na kune wa nini unir bari tani ya nisawa mboa kwa mita nintari ya nisawa tarinyaa jika.
1: Mhm.
4: Ako wajua chua sa kipsongkoon kipkiri kwa ya chanta itin mikrote tente ya kati kipkiri ya kipkwa niko Ronaldo almagenyi samu ya kinara kama ya para akta akuleta yuraba rute ya mbotit akta kusere kukuli
0: ile njinen
4: awale kwa siit ketariye tabi ya moya sabi amatka uti kupa loma inkwa biwot mwana wa kitesi ntuwe ami intani intani ako isaani chama ako tiye bile
0: kongoi. Asante sana.
1: Subembe Narok.
3: Yamuna kuti yabina kachama.
1: Kibai bai.
3: Eh walu kachama ngachurga bile tuone wazi sisa mu.
0: Ehe.
3: Kuti yabina kamni yata bundia na kule asi katwa kuti yabina ti kachama na yure mai go.
0: Ehe.
3: Ni mute zan mute kachama na kaune ngwa na ni mimi ni kwaiti tristaro je ti kru ngoven panel maganyo. Tena tema utere hali tena ima utere watu wa cement wa akumatu singoe ni aram bivete ni garoni aki ambas yeno lukari ya kiro nufiki tuluwe jama
0: hile njirem
3: ale mato utie spende sa chora buwana asante
0: kongoi asante sana watu ya vile
1: yes
0: kagiru kwae agere kagile wa nunguni watu ya vile en mini tishe tutu den tama nangmu
1: yes
0: amache genyorun bigen yon pogol
1: ehe
0: agobicho am pogol.
1: Mm-hmm.
0: Kobox number 1, 2, 3.
1: Kogile
0: 1, 2, 3. In fact, abaya number 4.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Mat obagay, obagay chu.
0: Matijut 4, 5.
1: So kogile gumache big pogo le boxi number 1, number 2, number 3, number 4. So